0: Anete tari tapita me kuna na wente tawana. Aya garo goira roi nara tai on Māori FM 89.9 tapi me te nua de menesten kaina koni isua. Ana kaka me au kori kana kauta me tam me tape korari ka kei moina. Au ringa kana eroi rei te tomera me te internet eke kei na kona na kare kiam kua ngora ia ngoi ente menesta e pukin te inga apanga iu. Ana rona pa eroi rei ina nan de nga po ngayo na kona na pen race ko mem ko ngora ay re tera no kan wan se pangam me gan te me tan rikyu na te me tan pon ka kausu se ko na ngano po te merurung na ordinary ne sena angan de to are chona men merona na ne ne me kona ye to korana
1: kan de bere ne merumen ne sound studio ayo to wan po kimi mayron Mr. Chana Man long